0: Boy Next Door. Karangin na ako. Karangin na ako.
1: Fuck you!
0: Ganging up. Karangin na ako.